0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Manjoucho! Tonga shua, ina rush kong apena no?
2: U shoto pesa karua, say shaifa, afaka mang tan fesha fati.
1: Ten afaka mang taning o, fern fang teneno.
2: Nantrema kwahu, we, samahashman of fantitana, fianya piana kafiana we, le futanura, marna feshae.
1: Samarn jay, arakan la lana temananzo, hano fantana, fianya piana kafina nuna rahej. Tafitseng atin siya rin utang nur. Shufut say, ari, meng no siyang baratel na awan siya.
2: Kay mua, msota pesa karua. Tena na hafapun fal ten na o.
1: Asam teng saho, tenun turhev sin matyan, hataw huwan tenga na o siya.
3: Shaftiw hiyan, waf na o, mga tunga tu pasalamana.
4: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
5: Mandy Eva Tabropulu, Ram Eva Tabropulu.
4: Mizara Falina Wanao.